so easy to forget. Okay, lagami ba yan sa key? Sa kita for the good times, sa kita pericomo. Muy especialmente baboso na nga, beta jaluna, no? Amin, nasa kumisanti, kirasta. Nasa rasa kami. Nasa mister, taras